0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah nu na anta ino melayu ka bi kapiat ye teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas to kuno ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya nak iya ga bisi kutak yang pune sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu muluat
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah ni jan pakuyo tu apa apa na na ulah mayu nuna anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba tunuk kujako 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tu daun ana dan pertas ya ga pertas tu kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tinya nak dia ga bisi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.